0: fedye. A yo gaye ke, ni ga oke Jasmine. A ye liyo pena, a ye liyo mudimba.
1: Wow. Utana libu moha de pawe. Kemayangona.
0: Ekiya.
1: Ah, ekibuto. Bomela ali kombana.
0: Ah, wow. Boni boni elo kwa emission Free Radio.
1: Deja,
0: ok, tu yukai.
1: Fungola e papa na ngai.